ngari kutu xuan nam kar xuan xib xik tar xin. Xuan xib ni xing xun ki gie du yin bali, tuan tu lukar ki tuan yin xin. Kuki xuan le xuan qin jok sum xie, tu bu am li xin jok sum li chub ta. Chab qie ta, chab yi tu zu, chab kien mi chan jie liya, cie ga ni bu yo xim. Tang tu zi bu qi zhe ta, lo zan su ki gip su, po zha nan chab ta. Tuding gubi chu chung ki zi bu qi zhe gip su, xi ni chab li, nam gun kang du tu, chab gui mi ba li cha. Wen gyan qi su zan da ta, ru du, bu xin, kar zong su mang chui tu, tar gip qi bu chung wa ta. Chab dun ki tu zu su liya, cie ga chung tu qin yu.

0: bēzē tōbē kōngbē tōngjō yīn xī sōng yuwa shī. Lō jū jī bēzēn tōng lē xī bā tī tār kūyō tān chā lū gār yū zhōng lū sū rī mēn zē yī kēn jēn rū xī sō rī nē kī xī dēn dīng sē bē zhōng huē sū jūn kī kēn dēn tōng lē lē sī kī hū. Mīng ārā rāng yē kī lū jū bēzēn tōng lē kī tū zō rāng xīn dē rī kī xī jūn yēn kī kī lē kī chāng bō rū tī nī tāng ngā tōng sīng kī hū bā tāng lē kā tī chī kēn tī sūm tī ngāp chū lā nī wā sīng kī hū jīng lē rī shē bū lū sōng nī rū yōng bō gōr tōng chū rū tī kē lā zām sīng kī hū bā mā sī tī tāng chab jī tū sā nē kā kī ngū mī rī nē xū xā lā sōng kiong tāng yun jīng qī shū qī rū tāng dī lū jū kī bēzēn tōng lē kōng bē lā gū tī tōng sīng hū Nani lunju pali gub, geyong su, ngui min su khan chi jik tan si dong gubja yubba tan, chi ki sumja la tan, tun le ki ma la namba minja huwa chi nyi la zang yubba tan. Lok tun song tun ki dikbu ju ti, chi ge ki ge khub tan, se gui ge ju la la chi song tun yubba shi. Song gyur yong zha chong du to, zhe yu gen kur min ne, sar tu ba jim che pe lu ju ki pe chun tun le bu du kong bi le gui di dong yu gor ki sam cha ra si be na. San ne ka ki tun le kyab zu ki sab zha kang gyo suwa ta, bu li tun le chu gu gu ji li gyur suwa che di nye do ni shu zab ke lo li gub si gyun tong chur gyar lin be ne jen ke le ngab chu su yung tu ba chi ba ta. Zhong gui zhe ju ki cha jen cong da gyar du ti si gyun tong chur dong rin be ken de tun le ki chu su dong zha du gu ba ta. Nye dong sum chu lo li gub, zem lin ke zhe sun ke le ta, cha jen bu da ka jik cha ba che di. Lu yu ki bi zun tun le ti, ko la shi bu rin ta zhi ta chui ki, rin ba jing wo ta zhe sun ke che su le bar gu di dong gu be lang se dun yu ji ngu zhu na yu. Ti dan chab ji tu, rang ye ki, mi tab rin yu ki, lu yu ki bi zun tun le kong bi dong par nu ba jin tu ba che ba ta. Ti ne, san se dian pe tun le ku ki, tun le ki le chi ngun le zu bar gyab jur che ba ta, ma la rin xin ki bi du ta. Sian dian rin xin ki da yu pa, ji su tan tun pe lik zhi che che di, mi rim ne mi rip par yun zin che pe la zi ti gyar du ju cho ba ta, nyam ju chi rung pe cheng zin gyun nul yu wa che di, su yun su zi ta, ting rip cheng zi ni nyam zi ding su tu ba che yun ba shi.
1: Dikli gungne pepe ne zu, sanay ka ki lecha kenshin ka jik la, kurim den shin, den di ngang gundi dang nye, buze towe peke la rongde chi shin yu. Nyewe nye she rin, gyekhub ki gengzin chu zhe lecha di, chenggyu tsuku korubwe, Guangdong ki chu tunghong gu zhe lecha, chu lian se, di shin chu ten si chi ki, chubchi zo, alay che pe tu sam su lip yu. Chenggyu tsuku korubwe, Guangdong ki chu tunghong gu zhe lecha rin ze la, jili shib ki gupchu yu bata. Guangdong yun pu chong ge ki xi jiang zang bu chu chong ne di xin chu ten se se gyu ti chu zhang ji Guangdong nu bu se kui du ge ji yu bu tan lam ju ji xiang tan chong de ge dan zhong ye ki mi bu ru chi jing dong ge ji lak san ba pian bu tu ju yin xin qi ji da na ni dong jia mi sum ju suo ji lu ru chu xia tong tu ne ko ru ju qi gu zu ju shi hei long jiang ge mu dan jiang chong ge tu lin hai chu su ji zu zhun ti rak qing ge to kip ge bie ta me dong chong ge tu sam su li yu Gekeb chubi leta kechin ki namchang gyata ngabchu yi che yinbe, Linhai chuzu ni Heilongjiang chute jisi leta kechin si yinbe, Meju la Buli chukung kotun chi tubatang tuzung, Chujinbe gyakun muti juang le kini, Chulu gobe nyuba chiru chu yinbashi. Jimju ki mungsi jiku ka jik zujun chebara, Gwindi gyobu tong xin yu. Mingar, Gekeb ki longa chen juangbe chargui ki zune leta namchang di, Da lian jingzhou wan ge jin nam tan nam zhang ki ke zhui se se ki to khan zu zhun xie ju ti, kyun yong ne sa tian ki chup xie zu a le xie bei tui sam su li yu. Ge nang ki cu do mi sui ling zhen ki nam tan tong ma yin bei wun ne, nam zhang ki tui ting tang poro mi ngui zhu chi ngup zhu yu bei ti ji ke zhui se se to khan tan, ta ge zhin nyam zhu yu lam ni zhun xia ru yu ba tan. Lu zhu ba ji su xie zi mi ting chi xie dong sum ki xin ne, xiang xia ru se gui ki ge ji ke zhui di ne ke xin xie du yu ru yu ba shi. 신장토 텐산 지비 로장 지비 지숨 레고 숨숨 괴텐네 두산즈타 티네 쿠처 바르기 뉴 주슝남기 존네 주진 정신기 레자 아가초 마크 폭람니버티 알레기 투삼 소리비 지숨 레고 숨숨 뉴 주슝남니 게난토 준신비 가치 지비 존네 슝남 레자 시긴시 대준치 텐산 지비 로장 바로 주비 대윤티 단대 추수 줍신히 추수 시 바로 통도 주주인버탄 로시부로 추추고 유바시 괴저우 류판시 총기레 쇠청 추수 점린키 삼바토슈 숨바디 안판 유주숑람기 테먼 삼춘 준주 지베 투삼소 리뷰징 알레미네 삼외 땡큐 소기 레가라 뉴슈 유구 군디 동신규 안판 유주숑람기 괴저우 안순타 판조니 지뒤체 유바탄 Tini Gekeb ki Nyudu Xionglam Chawa Jitu Lekho ki Shanghai Tan Kunming Pal ki Nyudu Xionglam Gekhe Tanwe Lecha Xiehin. Tienmen Samshin ki Beipan Chang Zangbu Chokrong Xinbu Chike Che Yubatan, Jiring Tse La Mi Jigdo Ngapke Ngapchungka Sum Yubatan, Sangwe Tan Zangwe Pala Tose Heba Mi Ngapke Chokshu Sin Yubi, Tokse Nike Yubi Tokhan Xieke Tose Tan Tsungke Yubi. Langkor Shartung Topchi, Chokrong Ongi Pala Jubi Tuyun Ti Tante Chutsu Sumni Gama Chuyangasan Pala Tungtu Chuyun Pashi.
0: Digile Kune Biwe Nitsu, Talu Tsuntu, Zhongkoro Yogolo Yongken Tan, Zhongkoro Zechu Chiken, Gyuntui Mangpo Chungwe, Talu Dawa Tangpune Dawa Dunbe Pala, Gekong Chimine, Zhongkoro Zechu Gor Tungchuru, Nidong Chukyo Sumchu Sochu Che Hyuba Tan, Te Tuyo Tsungle Gyaja Nishu Zabdun Tan, Chengchung Ge Pala Hyuba Shi. Gekong Zhune Zache Lope Zhulu Nirgen Ki Chige We Michang, Tuyo Tsungle Dab Sumyen Pala Hyuba Shi. Talu Yarge Kongsin Shin, Gekong Na Zune Yugola Yongken Ang Tangpune Ang Nishu Parki Gekong Na Sajie Chu, Yorub Gekab Ki Gyaja Sumchu Sung Yuba Tan, Ngakto Tuyo Tsungle Gyaja Nige Dunchu Tuyanga Pala Hyuba Shi. Basi Ngakto Di Tuyo Tsungle Dab Nishu La Pala Hyuba Shi. Tidang Chab Jigdu, Gekab Ki Tarsu Chiwe Byuda Tan, Rinyu Tunze Ngarwe Mangwa Chige Yugolwe Ngebar Tu Nyugwebe Jangwe Su Gyur Hyuti, Bina Shanghai Ne Qinga Suibe Kyunkwe Tan, Genche Lakto Chutsu. Mekshi so dabu tsuibe, zechuibe, guikun menzhawa gongbe, tunze, chugui jiksu qibati, kiechu su zinbe. Chige yugurwa minyuwa shiki, qinga tikara ngaksu qibara yungi yubatan, ti sungwe durchang, gyaji ngabzule ge yubashi. Shanghai shu, kyungu ngaksu qibara yungwe, eri yugurwe. Ngaksu qise dine shikinbe chanhe, dikar minamki lechu hajang tobu dula, kyungu yang yobo su cagitu. Par malo kong, kyungu su cagne kir chochotu. Namgyur yang yabu duji juba shi. Nani ne song, cong tuan bu, nursi bu tan lian tu, yeji chen ki zeju kruyu duju le tuan bewa tan, cui de chong kere ju nge, cong so ki bu se tan, zeju ki kudu pu sum so su dan di, xeb shu chu se toru dong hua ra gyabgyur che yuwa shi. Shanghai tan, Shenzhen, yi wu so san le ki, yeji zeju chi se nepo saba duba tan, geri mang bu chun da tu zang du dan wa tan, dong ju xeb shu le su dan yu. Mo shi kuyu yu guwa shi ki, ngan chu yugur chokwa tan nyam tu yung me pa ra su su yugur la yung wa hin. Changma ya bu tu, nian che ka mang bu ne lang kur ge dong tu ge du la zhung kang ki gui ba yang ki bu tu. Ti wei, le tu mi ne sem za kui bu rog ram chi ki du chi ju ba shi. Ta lu dao dun bie chi jing hin, ge kong zhu ne jia che lo bie si ju ba ma ni ca le gu ki na ngui bur nyung tu dong wei tian xir lam lu tan shok to zhu lu nyer me gui ba ngui su la li dar hui. Ge kong chi yugur hua ra jia che lo bie ti ngar hui dab de ru qing yu ba tan ga gu ne zhu yu yang dab de ru qing yu. Shenzhen Namtang ki ke zhu chong ge ri kong bie chi yu kong si cong le to dan bu bu zhan xun pa lin zhen xin ki. Shenzhen Namtang ki cheng bu xir ma ta lam xin jia che lo tu bie xeb su ngui la li dar yu ti. Yugurwe, Visa Chengbu, Ngui Zhuse Chuse Tojar di, Zhiyu Bangda Yuzhu Chetse, Ngui Zhuba Tha, Che Lobo Ni, Nyamto Zhubtu Di Yuzi Ngozhu Na Yu.
1: Digile Wune Bebe Nesu, Nishie Kong Sargui Be, Gyegab Nukyu Chune Shido Chepar Singna, Longa Tsenki Chargui Chiong Be Sing, Rangge Ki Lokta Saba Zugchun Shishu Shiro Tang Nien, Gyunche Me Bara, Panu Zhu Shinbe Lokchu Gweku Gengchu Shing. Gekab nukyu juu ki zhiyu gen kuru we ngudu chepar shing na longa tsen ki chargui zhiong api shing. Rangge ki lukchu gweko ngar shing lori zhi chanyum gyacha nga yeme panyun zhugyu tham. Nukyu sabye sumwe durse ngar we mangdu zhugyu. Zir suyun tunne te bakmi byutu longni juu be gweko denbyo ngang panyun zhugyu yinpe. Te lukta sabba zhugduin chekyu ro langchi tewe toa dungyu. Rangge ki lukta sabba zhugduin chishu shiru donga tham. Lok ki zhu lam so, lok zhe le zhe ke xin zhu zhun le, xib zhen gui ba gyok su dang ni. Lok zhe qi zhe ki di xia ta, di ning ki xiu zhe to rung kyu shi.
2: Mi mi da ji ki, ngan zhu lak bar chu ki ji.
3: Mi mi bu ji ki, ngan zhu le bur chu ki ji.
2: Chu chu di ji ki, ngan zhu chu zhu len bar chi.
3: Chak do yu bie zhi ju yi, mu chi yi xin zhe len bar chi.
2: Mi-chi-ki-ju-yang-si-gyang-ju-che-cho.

0: kunzi fulatsi shirki, nyebar tu tuengi chirgu chi tu jugu la. Tuengi ti jamen tan Europe tu chirikir gui shibi simtsu ti ni, nonju cipchin shikshi. Nganzu goyi gyungkyung chi di chua nyi zan mayin ba, kuala shibur ka chogu. Zhongu ni tonta par sumtu nganzu roda ki chinshi yin ba tizum chi gui tuen meji son yubshi. Jamen kile jingchung ki, nguyen mi zirsun lopso ki zhu shi, wate du lin ki. Talu jinda nga bar sokwe ni chi ti zhongku ra cimjir lepsin. Jamen ki kile jingchung ki tui mi dunju, ting di cimjir shuk bar chumje nguyen se tui batop yu. Kwan ki, zemlin ki bianjo nguyen cien chi zhe nipa ta, chi zhe sunbi di gyun ju ba si ba ti ni, luk ta mi tuin bi. Ngan cui nye bar tu, nyam le chi gui shi son yub shi. Di ta ni, kirang ki su jo ding yu.
1: Basi gangi zanyi angda di shibi ne, gyuji tun yu ta, shibshir gi chedrin sebu tong tubi, lo debu nang chu.
2: Che ngu du zanba, cha tang ngar zin yung zam gyun bi ne, di ta ni ya pin do yu shi.
3: Di ta ni, kirang ki shibu o du yu.
4: Xie la zui bie ji li ya, kong bu jia bie bie ni ne, ci rin lo ji yung tu gu zhi.
1: Le ga du du zanba gang gu ru xun bi ne, lu jung yung wai ma ci, tang do ya, lang gu rung ga bie ni zui le yu tu gu zhi da.
3: Di ta ni, Kirangi cha na yu.
1: Ke ni yi wa qi ne, tun gu yang ge le pie zhu dong tu.
5: Ge gong qi jie long zhu yang si qie ne, de tan le pian duo qian bu you shi.
3: De tan ni, tu tan nan bu gui du tu nang qia gui bie, qian wan xi yin.
1: Lü zhong ge gang lam, wan jiang ge jun xin ge. De gui ge ku liu, nga le ya du zhu zhi.
3: De tan ki zhong gu, nga zu chang mei nyam tu sung yong qie.

0: kirang chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li zen di ki nambar mozar nyayang ki gyabchung si junchwa.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbe lu ya.
4: Kiwe yenbe lu ya.
5: Chogo namso, kongki ngenjib denpye zungshe ka tida sena chubye jeliya. Shamla kuymi motu che tingge so, yangje me ka di jibye li zinti zogyon shukita. Tingdi li zin na liya kuymi lingge so, mi ngaki gu chuy go liya ngo chuy rakzam shukhin.

Tienen ana cho, te tong zhe xi ki cho xi bi ji yo xi. Zhuo tian ni gu chu chap dun qi ta ma ta, chuan cam jiao bu ge su. Kai ji wang ta, jiong qi wei min xi ki. Te gu me lam de ba ta, zhe xi dian zhe zi di zuo chu che bi gun zin ki, zhe xi ki cho xi jiu bi ji ri xia. Tienen cho xia xi bi ni cho chap jin. Chap dun pie lu dang di pian zun le, chi wang chi lian ta. Tang dun ri chi pe, tang neng xin, su shi ta, qian me, zhang du xie mian su ki, nang tun ta, bie zhu chang di, lu lin xin, chuo zhe di, dian mo wo nam le, ge mo long ta. Zhong an qian bu ge tu jin, chu ji pui song zao bei ge ju ta dian yu za, gum zhen ki, chuo xia xie ju tu. Bie qia xia bi neng, an wen zhen ne zhen mo ye zhe la, te rin yu bie nin de kuo shi. 투주 집에 가서 계시시 지대부시시.

0: Gyanla yi tsepa chon yi tsepa chon tene lota duku duwe la yi. A tata chiya san tene mingi la yi sa se. Ano jira gen tashi tene rei duwa ngana chido. A kuchi nga di duro chi la yi. Cho tenda kawa rei se, nga tenda chano jantani rei la yi. Nga tete tap chis, ko machi po kutu shubita ki de. Shubita ki, o tata dea chon na misa, cho rang shita ya soni no jira guga yi se, ta mingi misa mudo se. O ta nga teka rang dea chon yi misa ya mingi di gongso na nga dea sa raku marila. Nga tiba dea chon. Yo yo yo, de chore sibu den ya to de son. Ta che chachin chong ja de chores. Ane da tu jong je, ane da tu non so le ge ge yap shib du. Mane ge che ten se ni lo ga ge ja. Ge nga o ri chin. Ane ge ten ru ri chin. Ko so ge la cha chin ne du. Ane de che nga zo men da sun ju de de jong de ni. Ane ko so se ge ri ge da chi ten ru ko so se ge ri. Ta che ren nga zo le ge ya te da ja ka le ge ya te ka re se na. Latsi tes, ane kalani ngu tegu kumadu, nisani tegu du, ane nga nga zog recha tige nene, kase peshe tong tong, ta nga zog sambu sabare tola dogurwa, kena keche marise, si jun kutere jashe wari, nga zog jaga inanda, nga zog loda inanda, kari inanda, nga zog goya di latsa res, chara zog mahu bagin tsua ya je tuya ta, tenere miyu tenere idus, ane nga zog yase, ane nga zog uta beta cheche, da tu jo mingba, da tu jo ndu tatche sakura go tetu, ta nga zog tas pek sota chire, mura tetu sona zog, chi che, jaga chiba de ni che, ane nga zog ke, nga zog uju yerwa, tesun ichi meji izi ragu waras, ane ti jo, ane da tu nene, pe abo chons, ane loda ke, loshi inanda, loda ke, neku minna inanda, ane geta shi tendu ke, shu nga lo gong ni chi chi, kale, chapa jes, kari chepo yi, ane ge chate ina, kono, kaipa chepo reisha, ta sikri, ta chela tsa, thangra ra maa tenso na, chela tsa, chan chabi tiki ndigo maris, supo lo debo sa ndigo maris, ju chi ati, tata titi degu ni maris, chela tsa, tibari, nima kongche dana shugu, shito ka ndo tu, chua chek maris, de ta nga sonda ina, ta bugu sun lada tong kore, nung sun so kore, ane uda beda maja rongja rwa, dana che de, ta loda tu ni, ane nga tsa payu jiba, tsongo mbo yore, ba kono le, Te tegele, nga tsambo je shiku ye, nga le reji te dosana. Koza yi chege mudu, nga nga me kola tsambo kore lapa kore chanyi omara, katsa je kubasa je dede, zan kore nyi omara wa. Yiji mara chabu bata na yiji mara chak, zan shiku mara se. Ta nga zan shiku me te je, nga lache ina se, nga nasa lache je, ta tutanta ina je, lache je taiswa. A lache de pati nga dana tsambo datu jomi, yungi dana gagin yabu nila. A nga chuba re ca, ta mbure re ka tana ni kore, chi ka puku shi so kore, chi ta chi tata desu na nga kasa kore, tata dema na yang shuku tega mara dasi. A nga ti so kuda beda shi, tomo so di mbure tati mubo tsaka mara wame, ta yina pisa di yapo chi che, tana so di, ta mina le tsatu, o, ta nga ma rang tsambu a re to wasi. A kozo re, a so kong chi ka tsa, a na nga ni yoru waza, ni ka tsa, sung ka tsa, ta tata yina shi tong so kong jenga juru chi ya. A ta juja tige yo, ta tomba nga su te chu tene, ane teche. Ane nani nido nye shu tsanga tomba lole, ane koso nga lora nole. Dari tal kwa ji chun tene chi jiong adu, la tsa thor chibon doya do. Chobo bara, ta kalaya je tuku re, ane mi yu yobo yore, chi jiong a yunas. A nga yungi isa, aya da chi jiong mi indu. Ya ge tendu tsari, loka buku chine, ya ko la tsa tabu shio le ja. Ta ko tatung ramu do zogu wa. Nara tsa tramba tram tatung tramba tsa wu. A nga chi jiong nga tatung tramba nga su tu su. Tanda chi yi na tsukung ka gari tsam shu sa na tsa tuwa chi chao suwa. Tene yon tsua yi na to leka yi na moru shiwa chi su. Tanda chi du ta pe misi li yapa chao su. Ta shu gong da chi yi na ta nga rong te chi ya yi. Getu mo se du chi ya tsukung ya jia chi. Ta nga na tsa de tsung song da chi ta pe mo su tanda chi. Ta nga sa jia pa na o se ya de ya chi jia tu su na getu mo la chi tsu du chi. Ane je ma dechong che sa da. Ta yon tsukho mubay ra. Tegay ka tsaya da, te mi monsa chi le. Pa leka tre tu ya jido. Monsa le keme tu ya. Tanto jaga ki nga tso le nusung tona tetong. Ka le te je gwa na. Mi yu karre yu sana. Ta jaga ki mi yu te de. Nga no tso monsa te de. Tsua ya pon ro ya. Monsa ki tsua ya jen ro yu mi yu wa. Te che ne ta jaga yin nan ra. Loda yin nan ra. Kari yin na. Tu je le me. Che du le. Hyua ki che du le. Nga no yon beza chi che ne. Nga nung lakshi tu mung mungpo chi le matlam ni. Tene mung mungpo chi laka tre tuwa chi ta. Yang mung mungpo chi le kolo tu zo tuwa. Nga nung tu lasa tu mungso le pen tuwa chi. Nga nung ki ta maho pa ki sakyu tu tene chi tu.
1: Lasi ta ki rangi sumu nang xin re. Lakze ne chi kong tu chi yung du zane. So se cowa le yin ne gyuwa chin paribal.
0: Lasi gla.
1: Ta ngan zui lakze lop daru lop zhung che je. Lakshi chi xiu yung du zane rangi ki. Ding zui te che ru dugu yoriba. ལྷག པ དང

0: zuda chumra dan jizo gang ne lagze di rendang di xin du zane o ta ma hole char gwe chi ya dan din jek sam lo chor nang gyo re wal
1: la sa ri la re
0: ta la ze lo pra di la ze jong sa ji gim ba ma ze kirang gi me ze khu gab je re ta kirang gi nga zu la ze lo pra le sem nang gi kam yu kar de sung ye yu na
1: la sa ta lo da yin nan da lo si nan na kon no sa le ji na ta da ja ka la ka rin che shu a da ni ne nga no sa re chi chu sar ka na ni te ge le me shi pu ne la khu ka ta na chi ne nga zo ja shu cha che mo no shu a ne ri la sa lo da yin nan da te jo ta a ne ge la re a ne nga do nga ra ba ji zo chen bu chu ga ma yi ba Khurantso machin yunga re, goto ni pongay yunga re, ane lo lasa yunga re, kasa kali ke mikali nzida mumbu yarwa, nga to ngan raba mumbu chile, ane Khurantso ka pen tao ni, leka jachembu shiwa chi nungu yarwa, Khurantso ki chaibji ni, ngay mozo ki chaibji ni, jila tanto jakali kating chido tuji chie hiwa ta, ni na, ane lekhung Khurantso ngayhu hloshi ma tawa to goto ni yata le, Khurantso tuji chie hiwa yi.
0: Hurbe. Pyeongchong tingrep shiyebshi lakze lopchara, dawa chuzam lopchong cheba tang. Tering, nyingze kyam haje para, che mengshir kyubi cimbu gyatang tang, che jetang, che gyatang so ni, pyoje ki takyeng tang, genri cimdang so, shi para lopchong che di, lakze la ten ni, chowa sabashik zungyu, simshu pye yu. Wengdang lopchong tuy ni, jizwa tang chumre to lega tsuyga gange cimbu che yu. Pago chumshung ki pyoje chonggang mangu shing ni, Loma tsongyir chebi tsonggang nyingba yinxin. Yuri nyamle chebi lakshiba nyingba yu la, chesim ki ngakto nyamnyong yubi lakshiba ra jwete chigi yu. Purbe tsonggang ririshin gaza chigyang, ngakyu tagyu mibi lega rami. Tar pubi rangi la, leri lakze lopche chebi, zeni lakir tunggab. Xini lega tabdi shi gra yubari. Purbe kugab teni, xindu gambashi yinbi, nyurze megyang, Bize gelin yubashik chi nyamni, lega shibza chebi, tsonggan ki kelin topyu. Tine sun, pargo chumshun ki tsonggan mabu shiki, pupara che zim ki ngadu ki watan, rim shin gara chiyu. Taja kongi tsonggan chunga tan, nyamli dembu zu yu chi, ngadu mawe gupsu tatung, simbu wa shinda liye ni, nyamdu la zela di ni, yungup sogi yu. Zilu nye don jami yishu zenga lor, pupara yang gara, pyonchon tingrap shibshu leri la zela lukar libyu. Tendir kongi, turim lakze we lopchon cheba maasi, yegyo chuni, turim lakze be zenyu lakir rayu. Kongi, leri lakze lopchoni zirsun ki lakze lopchon. Nge rangi yishi be lakze ti, shunu tuwe mawar lopchon du la. Chinchun, tuje cimsue dibzon kurgan shik zu ni, mi tuwe mawar lakze ki toni yungo tso tubi rwa yue ji ju du. Benjong su, purba dabu lopchon mewe bar lakze sochon na shu di. 소외 추세 야도 신비 민망고 유. 이외 로셰나 총결기 내고 미나타 총습기 년의 부조라 미니 샘소타 마제 신소소 로비 미게 바라 제니 리큐나 좀 소중 지유. 제단 뒤 내고 미는 망고 라제니 제 코도 주로 마세. 좀레 레미 그거 양고지. 제가 봤어. 텐데 내잖아 그주 시비.

0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양쯔 초체 트바
0: 셰쥐 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 큐미 케쥐 뎨바 미리 양녜
2: 미리 양녜
3: 싱글 링게 공캄사 ngana cho ngar gyun si mi ri yang yin xie bie ri zhe li zhe na jian zong qiong su ngani tian di li zhen ki zo yong bo ge xu hi ti ling ki li zhe na li ya ngar gyun si ling ge cho bing gi na wei ling ge ta yang jie me ka di ji bie nang si li zhen ka ni zhe ji xu yu ti ling wen li ya ling ge cho bing gi na wei ling ge xie bie nang si ti zo yong xu ge ta tian di li zhe na li ya lun zi yu lu ring ne tu jin to da nan bie 年纪变别松懈卡级年纪真对强大体人体一些唐不提写不电不跟前两年单单别松懈我们不拉为车写不提行写提难下那天独为多年走提落个中期轮子中期滚到全班车与不他与体极度电别运重归不他
4: 新規上會,明年四月,節目之前全部結束。現在我們來聽個呢,寫不電不緊前兩年的那別送寫,我們不老為寫寫不提,先說那。

kene mo thu ke nam par che ji su bi ti dak bu se ri se phe luka sap tu ti ki luka sap tu ti phe rang gyong chong ki ngui mi ri ne su sha na su yo shi sap tu che chi bo ge san chi dian la ta da wa do ji la ji tu sap tu ti na li ya zo ti zam nian zhi dong ki zo che ti chap dun bie guo li ya xia mo jiang shi quan bu ta chen de chi ke ji che ti che lu yang shi tu bu ji yo shi 마세 차별 버창마 기브리토

Yam zarti me to kunda ma shuchir jibi longchen dang dalum ka khab sengen do pona ba tena ba chu ka khum zanga ti tar ta yang ju kong hun ri ro mu zi kendan si ri thobi zara ra ma bi chang dam jili che chak se nim pe mi dang khang ju gon de jina tong yang longchen nyen chen chi chibli khong workil thin nam ge chwa dang de thong se gon ge le chen yin che ti ti tar le chen jing gon ji war sa ma shab ta sem bar gap sa she

chig cherung nemil yong do na sama cheteng rembap sa gui ngajin te sama cheteng rembas yu na ma chi kang pro de thong yong rung yi zgo no gon de mo go she su lyo ka a tang rab chen kra tul she pa ta na yang ne ri mang po shi ge tong yi sa mal pa sa su war ta sui ta pe tien ji shung war il sir jin te tul pa chung sul tong do shi ne de na de kham de thong lar ngi ni pen to ha jang che sir tang bu nyen da nal mang po shi ge sui ta pa lin jong ge yo le sama tapar mang tang ni lipu ga mal ga mang po shi ki thang ma tapar chon tan jer ge yo le jasil mal ga la khir cha wa phuar ji ga tang na nang thul jen tang ne ni tul pa be pa tang ji ma lang pan jong la phuar tang cher pa chi pa su gon jasil ga po na mang el zo ja me par ti na rang pro le ka shil gi te yo le ni pa thang ga ni ta par ba la par tan di tang tro shib su mang po si ji thak ga nga cha lor ta par jing su ma thak ta ma la thang che pa tang ni chu ga jing do pin hwa tan jong gi yo sir sambanjina nyang tang thak sa ga khar pur jeren do wa sin je ju ga che ta pholong nang thak mang pon ro gi no ta ga ta par za tung la ngam tra na nyang ga khar pur jer sung te thakhil thorn ro wa tang ta na nyang cha tang le chang ga pin ne li yen chen jong sil se re je chun bu chha ba tang ne ge mang pon jong wa yen nang sui tra na ma kha ji ba cha ge ng chun bu chha ba na chen ni sa ki ne da nyang ga thak sa ga ne le zhen wa chen bu chi shi ba zo ge nyang kha che bi ne ge thong che ge za wa yin no ta ge 최초랑 니가 전부 조그 요새를

Tene mutu che namlinge chor phya gi lushe ti na khong nambe ta na we cheng phu se ya de shi lushe ti shi chi gi nang den tur tu tin che shi sha chue chang cheng chi ning ku sha tu lin sum che ta ka ga to to nang ta phu do ro lin sum nang ta chue chang zang xie nang ta sha tu lin sum che ta ka ga to to nang ta teng cho la la phu yu shi sha

Changpyu siya ki lushe di sendrubi che la, nabalinge zoro mutu piya ki lushe di na, konanbe dana we lushe, zashi shukte siya di si. Xe di shizi dan xe da mangchun ni chungwa si di siya. Xe di shizi ki nangtun turtu ni tinte si di siya la. Changgo yaru shubi, sergyo chachi piyu yu, zashi mwenlam shu yu, sim sim simla chwe da, chwe jang chwe be si yon. Tegi yaru shubi, nguibor chachi piyu yu, zashi mwenlam shu yu, sim sim simla chwe da, chwe jang chwe be si yon. Teme maru shubi, gar yu gar zang piyu yu, zashi mwenlam shu yu, sim sim simla chwe da, chwe jang chwe be si yon. Tirin karma ya la, dadan tenzhen jikson, tenzhe pyusum tsoba, kaga chochun hangta. Tirin nganzon zomzom, yangne yangdo zomshio, zashi mwenlam shu yu, sim sim simla chwe da, chwe chang chwe be si yong sri xia.

Tene mutu che yang, kong nambe tang nawe lu xie, la se pomo siya te kuti shu yu. Xie de xie zik turtu ni tinte sri xia. La se pomo bian me me to cha, bian me me to mi nam yi wan cho. La san zi mi nam sang. Mao la sa te wen zi yang zi sri xia.